afalafa ni glotto gubunu metel ocha joglotto kidiglotto ble gubunu ge trani tuli de itumo medunga nyoro kidiglotto gubunu ge hani pa de gimbo asobere sonsoni mbimbunu mamotofu nsindume de achicha ganuglotto alo akodugo de gamanye anyuro gowiti blagabunu ge klani ilol maswa tabinle ndinku igbaleku melayi ndiye mbunu mamatofu nsindume chu busu sangso ma kata jangwa soro nisiga balde bifa ni malayi gani nga igbala iyerwa malayi gani igbala gikpara ginnasu ibusu inumero ibusu isi ibusu sunu budu ibusu inume malayi mbiye gani igbala gibi gabunu makugi gisiga bali yivu busu nasaga kata jangwa soro roa gani mbiye ni malayi gani igbala mesubana gani igbala giyerwa yami jime fata gunogunu fawla fe bal di otejo ombo krafanyo fata gani ilayagi fakre sangba fe di imudaro fe lol fanyin temaro fanyi buogamal ibaradang di itungwa mamata dun fanyi mesubana mesana di minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yuvo busu sangusa magaka jango sorwa fakpele mbiye fechuge alobo echetema nunu malakal gani mbiyesu meyi gani igbala yayan mamela me swatemi de ichija ochejo aloto anyiro ichija gani ngo aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blaga bunu ngekl anyi ilol maswa gole mwabunu mebon nsumo wala ba barwa wona tangi ajabani na farafani

subana afarafani loto gubunu metil ocha jogulotwa kijigulotwa ble gubunu gikrani tulidi itungo medunga nyoro kijigulotwa gubunu gikani pa degimu asabepere chonsoni mbimbunu mamotofu nsindume de achicha ganugulotwa alo akwadugo de gamanye anyurwa gawiji blagabunu ngeklani ilol maswa tabinile nlinku igbaliku malayi mbiye mbunu mamatofu nsindume chu busu sangso ma kata jangwa soro isiga balde bifa ni malayi ganunga igbala iyerwa malayi ganunga igbala gikpara ginnasu ibusu inumaro ibusu isi ibusu sunu udi ibusu inume malayi mbiye ganunga igbala gibi gabunu makugi gisiga bali ivo busu nasaga kajangwa soro roa ganunga mbiye ni malayi ganunga igbala misubana ganunga igbala giyerwa yame jime fata guno gunu fola fe bal di otejo ombo krafanyo fata ganunga ilayagi fakre sangwa fe di imudaro fe lol fanyin temaro fanyi buogamal ibaradang di itungwa mamata dun fanyi misubana misana di minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yovo busu sangusa maga kajangwa sorwa fakpele mbiye fechuge alobwe chetema nunu malakal ganunga mbiyesu meyi ganunga igbala yayang mamela mesu atemi de ichija ochejo aloto anyiro ichija ganunga aloto li anyiro ajabunu atangfala ali gowji blagabunu ngekl anyi ilol maswa goli mwabunu mebon nsumo wala ba barwa ngona tani ajabana na farafanyi.

Subana a farafani loto gubunu metel ocha joglo to ke joglo to ble gubunu ge tran chule de itumo medunga nyoro ke joglo to bunu ge hany pa de gimbo asodo tere sonsoni mbimbunu mamoto fu insinume de achicha ganglo to alo akodgo de gamanye anyoro gowiji blaga bunu ge klanyi ilol maso tabin le ninku igbaleku malayi ndie munu mamatofu nsinume tu busu sangsoma kata jamba soro isiga balde fa nemala yigani nga igbala iyerwa mala yigani igbala gipara ginasu ibusu numero ibusisi ibusu sunu budi ibusu nume mala yi mbi gani igbala gebi gabunu makugi gesiga bale evo busu nasaga kajamba soro roa gani mbi nemala yi gani igbala subana gani igbala giyero yami jime fata guno gunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata gani laegi fa kre sangba fe di imudaro fe lol fanyin temaro fanyi bogamal ibardan de itungo mamata do fanyi subana masana de minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yevo busu sangu soma ga kajango sorwa fa kalimbi fechuge alo boye chetema nunu malakal gani mbiesu meyi gani igbala yayan mamela me swatemi de ichija ochojo aloto anyiro ichija gani ngo aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blaga bunu ngekl anyi ilol maswa gole mabunu me bon nsimo wala ba baro wona tangi ajabali na farafani

Mesubana, a farafani, Glotto, Gubunu, Metal, or Chajogulotua, Gigulotople, Gubunungi Crani, Tulidi, Itumo, Medunga Noro, Gigulotovungi Hanipa, the Gimbo, as a battery, Sonsoni, Mimbuno, Mamotufu, in Sindume, the Achita, Ganugulotua, Alo Apodogo, the Gamane, Anuro. Gowiti blagabunu nge klanyi ilol maswa tabanile ndengku igbaleku malayi ndiye mbunu mamatofu nsindume chu busu sangso ma kata jangwa soro isiga balde bafa ni malayi ganunga igbala iyerwa malayi ganunga igbala gikpara gennasu ibusu inumaro ibusu isi ibusu sunu budi ibusu inume malayi ndiye ganunga igbala gibi gabunu makugi gisiga bali yovu busu na saga kajangwa soa roa gani mbiye ni malayi gani ikbala mesubana gani ikbala giye roa ya mejime fata guno gunu fo la fe bal di otejo ombo krafanyo fata gani ilayagi fakre sangwa fe di imudaro fe lol fanyin temaro fanyi buo gamal ibaradang di itungo mamata dun fanyi mesubana mesana di minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yovu busu sangu sama ga kajangwa sorwa fak balimbie fechu gaye alo boye chatema nono malakal ganin biesu meyi ganin igbala yayan mamela ma swatemi de ichija ochojo alotwa anyiro ichija ganngo aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blagabunu ngekl anyi ilol maswa gole mabunu mebal nsimo wala ba barwa wona tangi ajabali na farafani.